won ko hwa enye rahel ene yede ne brɛ ne mom lia ne yede ne brɛ no ko no se oh ofa adɛn na wa ye mi sa den wa dada me ofa wa dada me enye de me ne wo ka ho asem no enye ofa se bo mi na mi ofa se kuom ha de ye nye ne sa ye ma obekuma enware ansa na pani aware ye nye ne sa Jacob se ah ofa wada dame ofa waye me for one na ofa wada dame waye bukata na ayambia no laba unim se kru bu ho ense se ye wo ho emra e wo ho amamre e wo ho na unim amamre so a won sei amamre na unim amani a won sei amani enti se unim se ketua enware ansa na pani aware a wo fa si ka se ketua no na nani je ne ho enti obesum na esum na chi no wodi na mana aware no ade na wan kan chire no enada empire bena me di wanim na ya bo afia ken ka sam yi mo ye bo empire ya sirewu ade se ewadi nyi ye fri na dafo nsam ewadi nyi wo mama ne wo mama ma wo kunu oyire efri na dafo nsam oni pa ni beba wo ba na akwan mu unu akwan mu oyire akwan mu wo kunu akwan mu tie mi ai wo ba wa akwan mu na nu dedede wasiesie ne wo kama hwese dia na ho su tie ani senia oye ne niema fa no a utimu se ah we die mawie eso na da hyane mase twom eti ye bom pa yesɛ ewurade jio da da fo bi afri ma kwa mu pa ye bi mo e besa ya pagya ani se bible ni se anajo fano ena laban edi lia ekoma Jacob instead of Rahel was the son of ye pejam pa bo yesu di mu sevrade won e drua na drua what this send ni pa sebre dani ni pa shirani dani ni pa krabia ni sisa de ye papa edi boni e sha na mu sisa

sa demani mu a ewade empower mo ho ntoma na ewade nyi wo firi mu pa ye bie mu a sebre ma ye kwan ya ye besa ya pega ewa keke semu mu ni se oto puno wabuwa buwa kromu wafu onyina no party party serve yourself udibia na umia watibia kofie wabuwa buwa kromu wafu anu se waya party tiye pejampa ebo se eplu tuwa biyara ee koso ana ebe koso a edi mihunu yanka ana se sa pluto no ebe wie wo mehunu yaka o pejam pa ebo se ewrade sa pluto no ewrade mejantom ewrade sei no enye basa basa e pluto to me koso e pluto no e koso no obi yari e wo pluto obi ani gwasia wo pluto obi aware sei e wo pluto na wato ebisi se ebisi ewo sunsumo ewo nemo ye de enim nemo mpa na ye bo se ewurade isre wo yesu kristo dimo efisa abria busumi ya ye na mu

ye no ma bebre. Ye kosu ni abon pae. Ye kosu ni abon pae. Jacob ne mami eni Rebecca. Rebecca ni wofa ni nua bema, sorry. Rebecca ni nua bema eni Laban. Enti Jacob ni wofa ni mpon eni Laban. Laban soso ni wofa si ni mpon eni Jacob. Enti senka obi ebe ye Jacob bonia na ka ye ni wofa. Enso sa ne si ye. Ye pejam pa igbo akoye maami fie akoye papa fie akoye yiri fie akoye kru fie se ewurade mi de mi nim se esumunyuma bi e koso e o mi maami fie ma wori enti esumunyuma bi koso ma juma enti mi sika semunti mi mama ni mi mama menti mini me yire ni yema ni yasifo nti mini mi nuanom ene yema ni yasifo nti se esumu nyuma bi e koso a ohinta ne wakoye obi e wono ne wakoye ne obi pana ne wono obetena se ne oni u esre ma cho kase wo Yesu Kristo di ma o ewrade media minimo minime yire ni ye mama ene ye mama ma ye nananom yasefo ene ye fie ene de afa ye hu nyina esumu nyuma biara e koso anase ebe koso e o mi ma mi fie e o mi papa fie wo mi yire fie e wo ukunu fie wo mama na o mama ma wona nanu ni wasifu nti wa pomu din wa wadi enu adwuma nti esumu nyuma biara e koso anase ebe koso edi etia wo anase e koso etia mo no ene wo Yesu di mo ene wo Yesu di mo e wadi sawo mu nyuma e wadi sawo sisheye e wo Yesu di mo bie wadi ne bon pile e wadi maninya kwa e wadi maninya kwa Ewade sewo mo nyuma ewo Yesu di mo wo mi ma mi fie o wo mi papa fie o wo mi yiri fie o wo ukunu fie o esumu nyuma biara e koso etia wa wariye wa juma

se kromu ha yenye ne sa ani ye bompa o yesu dimo yenye ne sa hun biara eye ejuma ewo efi ho ewo obro no no so ho ewo kura u fri so ewo bebi o ye ejuma ana efi a wuti mo empatemu ho a wuti e no kromu ho no bro no no so no yenye ne sa biti ho yenye ne sa se sa bro no wesu de emamu wa emfa abrabo papa entena se ti kromu ho kro no so obia jesa ona ma no hufi se aponchrani a insuo insuo tona wo hufi no ene o pejam pa bo yesu dimu se ewurade me de minim se bro no ameti so yi empata mu ha meti e efia meti mu ebusua me firi mo yenye de sa honhom bia a eti ho ana so onipa de sani biara wote wono mu a wose wono sani manye ya meme manye ye ni manware ya meme manware sani ma entumi nko skua ana so sani ma anko bidia ene meme de no soso no won prem wo mu nko yenye de sa bia ewurade wo yesu dimo Pastor kase wa Yesu Kristo di mo. Oh everyday. Ena na twi. Ena no pay. Ena day. Bra ye jina pa ebo mi. Na ye jina wa sem so. Ebo mpa ye. Bro mo ameti so. Empate mo ameti e. Esi ameti mo. Baby ame ye juma. Baby ame ire ye juma. Baby, I'm in my school. Me mami abu suyema. Me papa abu suyema. Yenye ni sa wu humbiera. Eti efie wa. El kutsia. Yabra boni yen kanko. Yen peja ni yen puntu. Oni pade seni biera. A onu diya wase. Seni diya nye ya. Minso mi diya nye ye. Seni diya tumi anko. Min so me dia to me kwa. Mini min yanu ni yamani ya sifo. Ene wa yesu di mo. Ye nyani sa hu humbi ya. Ene ye di ya siye. Ewa e jefie.

akoso se ko di be ye poni e mame no se ko di be ye fidi e mame se ko di be ye ni miguasi e mame se ko di be ye ohaw bi e mame e wa de dane ni mani nye shira e wa de dane me ni mu ame e wa de dane ne ni mu ame ene mi mama ni mi mama ma mini mi nuan ni ye mani yasifo e puto bi era akoso a enkade boni na eba enkade awreho na eba enkade yawdie na eba kade anim gwasie na eba enkade oseye na eba ewade dane no na enim waye ewade dane no na enim waye ewo yesu di ma ma ne sune bon pae ma ne sune bon pae ma ne sune bon pae ma ne sune bon pae se pruto bi akoso

0: Awurade ebo mpae de akwele ne ne mane ne nananom ne fiefo nyina ba wani nea wasehya fo mo ho bia awurade ma emre mu nhyew de ne onyam we ne akwele adesre de ewo Yesu Kristo din mu amen otini ne mpae bo mo den mama mebe Pacho kasa.
1: Good morning.
0: Good morning. A bon Yesu Kristo din mu se. Aponto bia sunsumo hona mo. Anko tan fo ahishama Awurade. Afuna mama mebe ani ne mane nananom. Awurade sai no. Na ya de fufuro ma bra bo mo Yesu din mo. Amen. Otini ni mpai bo mo din. Pache first na ka sa fe yin. E fro nana. Pache ka sa. Ebon pae di nana ba wanim wa wo hye adwuma pa sia wo de ko awie pa adwuma pa eya yare sa wa hye ase e wo nana apomodin mu ni nana brabo mu no ewade fa kwa awie ye na nyonyam enya wo dia nana wa poso ne uno mpemu ene wo ntini mu enya den yade ase e hye e wo Yesu Kristo din mu amen
1: amen
0: otini ni mpae bo mu den
2: Good morning.
0: Good morning. Otini ni mpae bwe mo den. Pacho beka se eye no ma bibre.
2: Eye ni ma bibre.
0: Ke fro se na ka se fe yin. Pacho ye fro se na ka se fe yin.
2: Hello.
0: Hello, ye fro se na ka se fe yin.
2: Yeah.
0: Okay, but your casa.
2: Last month, Yana Mammy Free, 10 November,

0: Yan tuwa mwenchile.
1: Dabili.
0: Apu yenyo mwede.
1: Mwede na meka ni se. Sanko fona yebubo umudini nina. Ni onu mwensa, ni onu mwyo, ni onu mkoke. Ni obo e jamayin. Enu omuntina Yesu ba yebe wuye.
0: Jesus.
1: Yesu ama.